zai boy. Em kya den char che, chard chaleo sab koi. Kaha ko madhpada suti ya, gribnita ka sang na liya. Aisi sanche.